0: Wasinja mushakulu wa Arsene kabisa emuna kumanisiwe no mushakulu olukengeru ye George Makeo haumana DJ Mix kantikabo omulu mune mutu sangomo chanya kusudia bantu batu kwa menda kenda ke omwisare omulubero moteturi omumangolio omukambau no omumasereka mweria omulubiro omo Chia vinyonge na mo kaula mo hiku batahi baadhi ba na vile tu sakira nda kenda kenda tanda teria kaula mo lufu hi mshakulu wa kanare tu amalangira mo mabiko mo studio chabriche wa wayo
1: chabriche
0: ni singira mo mshakulu honorable kakulesi wanzire president cho cha ndire eri nanga ku mairamo na mkolonde lwa mali hanu mshakulu
1: kambale biloko le marechal kanare ndagi aleta le grand canard du siècle
0: Wasinja. Mulikiri mwanze tuwa mabete kano chende choma kwa mare noni chende chumira libula meso. Echeche chende tuwa tuka kutsepeliro mchilo chakani okumia chisa malire obu uma. Obu uma mtu wanakanya kwikanje bandungo ko mabu uma mkartie, mabu uma mbehanda, bune, nero mabu uma abu. Mtu wanakutino kumia wandu wanabi unyo mabu uma. Tuwa mtu walumeriwa tukumbe omundu ya nyo mabu uma na bande. Kundi buka watikaya omulu wa mareo, buka watikaya omulu wa mavorerua, ribu wa mbobu wa makokagala. Bandi wana salaba handika batia, mabu mayo ane, mbobu wa makokagala. Nibu wa mbuba kaka na ye miyati ya rengiri kanganyango ko, abandu wa luka luka na kokagala. Mamichi olite ane, wakaula mbobu ma, na uti ya mena mbalimbali ya masosiasio ane. Nero mtu wanakanya tutino kumbe abandu wa vye, iba na mungiro mbobu ma. Mtu wanakanya nako watu tuno wana bali omobe ubi hiye na babri omobu uma. Muna nasuro nako chiribwa nitikumbe abali hii, abali omoche ochetume, iba nyoko kapital, kumbe iba vyo omobu uma, emu bangatu kirila vyo mwate wabu. Wata vyo omobu uma, sipunile vyo mwate yetu, yetu kabala ira. Nero musha kulwa kanari umate mumero, tunemu tebe ulako, tunemu ndiku wa merera, tukabu ira omache obu uma. Washo obu uma, ebu buwa hekwanza kanari.
1: Obu uma, Esa bantu baka bakakandira na yahawoma. Eba roba ngabo hawoma. Eba rara na hawoma. Aba boma.
0: Ndio.
1: Ndio boma bashimunga kani bose boma kutse simanga sangrulutu hilokoma. Achisa cho hawoma bose boma. Chikarikina na rahoma na likombe. Na ni alama yoko boma.
0: Ndio. Kundi upo ni leso angalia naye.
1: Yeah. Amata ko hechikomo.
0: Bikumo bya ria benje. Muli kiriri, achi tukaka na yako, tukaka na ya okobu uma. Na tukaso ndibu watu utia. Nero kanare hania bandu, haba tiyo mubu uma, iba nabu teno mondanguma. Niba mbo siya liyo angalia tuho uundu.
1: Tute neba uma, lakini siba liyo mubu uma.
0: Ok. Echi na chichinia huko nani. Iwa sunga mbo, haba, niba naba, baba, niba kakule, naba neba kasereka.
1: Baba wabu basubane.
0: Niba kambale, baba neba umerera.
1: Lakini.
0: Siba liyo mubu uma. Siya liyo angalia tuho uundu. Siba angakania hauma. Oluba nzalu angapato mumo. Undi shenga hikayo, nero. Pio, pio tukaka na hako reno. Nibu sanachi, nibu ndichi.
1: Atana baba baba banganabia mondangu, eniba mondangu uma. Mesiba liyo mwabu uma. Naba naba kalu baba ana.
0: Ndi.
1: Aba naba abu. Kundi kwa unye kwa ati babo unyo yu ni mului isi mwamu kaya uwe. Bas. Aba naba luba sabu, papaliki wabu. Bas. Chachwe. Kundi wabu mwabaru ulumu katikabu.
0: Ndiyo. Chonga su ndibu wacha cheno. Nibu wa mkanaru, wabu matuka kanako hano. Riri unganisha avandu. Nero, ebe handa, ebe tuka kanako vivi tiyo mwabu uma. Tuka kanako reno. Ebe handi biya vare gabana. Nibu wa mbukundi, esa mkaka bana mutia. Utumatikimana bana sebe nisha menyambu. Wabu papale kibaniria. Kutse woshanga baniri. Iye.
1: Sebe ngabi mwabu umana.
0: Iye.
1: Kundi wakaba libera yako.
0: Ndiyo. Kundi omulu unamu nduka kurabana. Chiru cha yenga. Chiru cha nyamuangu. Taa. Tuye. Tukaye wa baba mwabu.
1: Mwabu. Tukali tuwa mloko chesomo. Tukali ye. Ewa papale. Ewa papale.
0: Ewa papale. Nero. Chichi kanzi saya.
1: Naba neba namu menyana.
0: Hanano bo abaliana abali omobe handa ababere kobume bo omobe handa
1: baka ya sambula
0: baka sambula kundi shalero kina na papa lake bas sivanga shahike yu
1: na bas balo ba ayokande yaba na paliki nenda sehali mukali wakwanza kavya na mutoromana shali bwana bas
0: ndi nerutuna na loba nzoma behanda msana na berenge bikunde aba na sibashi ewa bo papa lake sibashi mukaka uwo murera sibashi niba abantu sibashala ndero kuchiku
1: nkabiwo muyomba sibashi
0: sibanga menya nerukombo ule sokulu wa manyele za blashi. Mbuna anataka fanana sokulu wa kule.
1: Mandevu. Ambo se nikakangu. Mbuna hafikaki hata hapu.
0: Ambule nikakaki. Ule sinjo sokulu mkubwa. Bina sokulu mdogo.
1: Kuli muna fanana nata. Lakini si alino yovrike ona.
0: Kususuma ngata ni mduna sokulu mtoto. Yoli ya eye.
1: Sokulu mdogo.
0: Mdogo. Naru hapa naba kabi mkofizio. Eritandemenye ili ya chihanda. Nero sine simakia unga na mtu alaba napo mochanda baka aminya. Ewa po baba wabu. Napo mama leki.
1: Konza ikawa haba nasebata yoko murongo. Siba sinaha. Baka yaba na. Neta mnyanda wabu yababu kakwati.
0: Nyomu nyomu muimu uma. Neta mtubo. Tutala ndarewa makia. Yeah. Nero kwa kuti haba naba kasha menya nabati. Omunji chatu kaha wala tukwishi yabu. Nero bakasha menya haba ndubo bati.
1: Bati.
0: Ni mambo chutu kasu ndibu wako mochindiche munaguri. Ribu ntuno haba natukanga na yaba nabe chihanda. Aba na makandi babi ya menye chihanda. Nani ya menye ati haa. Kanzika bonjo uyu. Ule ambu ni papako mkubwa. Unasiki. Miyati ya papaliki ya nekato ndolwe.
1: Uwa papaliki.
0: Bo. Ni mwendo vitu utashi. Mibu ile.
1: Chiswahili ya.
0: Kwa changa changa vyo. Nao vya nabiyo merera. Iwe mbu. Baba wa omurera. Baba wa omukulu. Baba kulutu. Nibambu nevendu. Kumitue ushebi ya vana. Niriminyisha tipo. Nga wote ya lenga papale kituni papa munga hivi nae wa ubatizo apana. Uleko papako.
1: Babako.
0: Sasa ni baba mudogo.
1: Mudogo wako na babako.
0: Kiswahili jama tushinga.
1: Mudogo wake babako.
0: Tukatambu kila moturazi
1: ya
0: measi.
1: Yastar.
0: Nibambu ye baba murere. Yo yo. Oyani baba wa umurere. Uleko papako mudogo. Njua nafata papa wakula chikungu.
1: Ye kwanza ne termi mudogo ya kandalu yelo nao. Ne babako ya tuli yao. Ya mudogo na ukandoni.
0: Ni papa mudogo. Na yona ingana lulelo one baba waona.
1: Baba wao. Uzi cho tu mudogo.
0: Iba njo na nifata. Sasa tati yako alinizalaka njo wakazala na uye papa. Okay. Wewe chama hapo.
1: Ila papa mtoto pana.
0: Ndiye. Muli kiriri tukobwa tutachihanda tutirire byanga tuna mtu alache iria chende.
1: Obuma amobe handa.
0: Amobe handa. Niba mtu kakazi yeti libo tukuma tulye tukatwa minyisha bana ba iria chihanda. Yenga ikahure hayi
1: atana machinga wakalabe ko mabe handa eske bande bakana menyo ko machinga wakalabe wao ukana shirikisha abantu bako machinga we wao aba munasobana nabo
0: aba fazabo bakata shaki betere bakatwa lishoken
1: achanda chahure kwe echenene noka
0: ule shanga tusikizanake naye nanona ule mamake na Christina kama njo Christina
1: tangu zamani
0: njo munya tangu zamani takoga
1: tangu zamani tule tusikizanake naye Margaret tunazaliwa naye bebi ule muna
0: Narosani di naona tu mugarsu isha fete upo chini tu naye atakoga maramu ya mkulu wabandu.
1: Utakuwa ta muyombo.
0: Wa mulu mena huku watika.
1: Wa mulu mena huku mpanda busunga.
0: Ayo siyo mariana. Ayo katenga. Nere wa mulu mena
1: huku watika
0: mautu.
1: Wanrako
0: obi. Njyo vile mamaki isha siline tu.
1: Shio muna shindaka naye ule tu. Muka naye mboma ule tu aneza kuwa shangazi tu.
0: Mshaka shika tu mzuri.
1: Aneza kuwa shangazi tu.
0: Wa mulu mena huku.
1: Anekuwa shangazi usano burafiki.
0: Anala nkiri. Alolo lumbuka lumbrake mwakena
1: ndole shawite
0: imadererwa achihanda
1: akabe bororo nyonya hulu na muloi ule anaweza kuwa ta mulozi gisi bana onaka na maseme yake tu maseme yake tu ni luzi
0: luzi
1: apo mbe palo bwa
0: mie bale kabisa kutenga marisha mtoto wangu antuka sipeni
1: basingeka na munani protocol achana chukata kutoka protocol
0: kama banakuya bakie kula kubya hapa kwetu tiki
1: meba msopatie na
0: mbe ndake kusale basifike kubya hapa
1: Abyanabe. Aba naba numutahibwa ukayenda barafiki bawo bakandisha pokera baheni ya jamine. Abyanabe.
0: Inyo mdoto yo shonjimbe shwene mukande mukande sha muhemula.
1: Aba kishombo aba ne ba kaka ko abanjoba.
0: Aba njoba.
1: Abanjoba sesi yako. Rero kalwa yenda ba aba aba presentable. Abo mukase banabo bo abo.
0: Nero chikacha ulubanza lokalu etwika nariba mama proper ibu babaneka.
1: Ibu babaneka.
0: Zula ngiri.
1: Mutungu tiyan dacho shichahwara. Munana noka mbotu. Munana noka.
0: Munana noka. Kapu batu kanjeo ndiyo kondom.
1: Ulubanza kalunabia anu mtuta basu ngote. Tu habitu nyomo mpoko mwere kwenye wano. Mwa tuwa vitu
0: mpiki. Asase mwamba la hibo kocha andichuka hula mo proper yu muka hula mnu.
1: Proper sana. Asase ulubanzi mwa olukalira.
0: Olukalira sana.
1: Chenga charero, ibu chamavya, luhol. Lakini se halu endwa mukara tabanda bandu no bamaliere lakini sibangeli yerenga ndecherero
0: amusitu wa simama mu mulungu iyo shandali ha iyo kalichi
1: nani
0: nerbya nda muhanda nero ebe katu ya
1: mulala kutu buma buma batahe buti mu somo nene mu behanda kundi buti tsuko mu behanda eriye epyo mu bubu hiye sinye singe wa makola wa komba bumbu tsuko mu chehanda na rububu hiye
0: Chikati mesaya kanari omundu wa masha presidenti omundu ambuibwa abandu tukase banabo mm-hmm. ne nyuma sana makado nyunda kine lo chande chicha bapokere cho echinabutiria banabo
1: uzeribwe nani chihanda cho nani chitunge cho ole cho chapokere jama ebenebe
0: Ndiwa wala kila ndiwa mbu ahi batai mukasha tsandia ebwira bwetu ndikata ka etwa etwa ko lebendu ebinyo ko buta kerere chikare ka abandu kwa mfano nga bandu abe shokiane banu abone bandu ni bindu ni mamukumbi ibi akolo bo muyombo bakolibwa ngakole chitu bichala twana muyombo yuna muyomba eribwa bo muyomba abrelwa kutse muyomba shari yo mukari ma muyomba okoba nabalere balere abo mchana kuna
1: okoba nabo muyomba
0: tuno
1: nabo
0: nabo
1: eche eche eh potere asombola muyomba konde iyo mjara we nani yenyu okoflapa
0: yochi koflapamako
1: nero yo president yo kalwa bya muyomba
0: yo kadya muyomba
1: kandi angano mosale maria mama
0: wabirishika ewoka ngana
1: Na mnyombo ni kereri oyo basiko ni muyomba anapatsikire
0: enyo
1: akayo ko kaliyo no mutu maunya baratsanda
0: bana mukolaga
1: luba nyeonera tu
0: kunde muyomba kana bimari onza heke na

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Motobu Tembeni. Tumeza tukafata kipindi ketu Omwira Libula Meso. Leo tuangalie kipindi ketu Chirokobu Tuku. Marche mbili zimepitikana, ya opposition na ya majorite. Alors, kisha ile ma marche, kitu gani njo itakuwa na kitu gani njo tende wako? Chahi chwa kende kwa merera kundia bushi baruri la wamosho ngenda. Neru he? Ye Stanley Rutu tarishia chahende. Wandu kabisa mhole kirele miazi inemu kukike mbendevia. Ke basula yete nao kabisa baberi mama bihika obake kania netuwa sinja.
1: Nga sebe chahana nga kumbule shonzoli shavalomu.
2: Bishango, amakuha.

basi bolobanza lo tukamuna kuti naho tuna tunamwekandangire kwati kumbe mpeno rungari nali wana hake vivye uteri subira yulia kwati iwe ngokwalengekana ya eske apapoza sibanga luwa bakata hamba namo no mukuru wechihuo ibali bechongo cha malora hayi kwanya kwa bandori yabaka bandi bayimonzera na bandi basubamo erumbe none duzi

0: critiquer action et gouvernement. Nero wabi critique action yabo nero wa proposer autre ça mukata kirimbe shonzera eshe modelo no toma langira ke mukira esho franga saba kongo sho bule mule dimbe shonzera esho modelo no na so franga singana sasa kako isha wa teacher nayo nena bende na be
1: eske wa proposer tu bakana collabat
0: baka collabio effectivement chechile kire no mambu na buate e opposition ikabyo no mo representant wayo donc eya la bouche autorisée eya kabwe ni gouvernement rilabye canalisation et revendication opposition mo representant oyo siba tamuhirao donc iye iwe bunwani wakata kera ho la wandre opposition ne gouvernement place na mukuru oche
1: ho omunani oyo mo representant oyo nani oyo opposition yayo kana mtu anagwa kuchosa chisekedi yao rika munagurese chirichata koreka na mulo akabila chabisi chata koreka ikabe ni kosa ya batabali kuse ni kosa ya opoza
0: ni kosa ya batabali ni kosa ya batabali kundi sibanzire erikolesha muambungu ko buire neripata
1: omulo wacho wesa yango na bwate babo opoza bikale bale benga
0: bakamu mwabuwe me namu bakamu propose me namu no buire chata komerero mwasi
1: eske muba na propose kabisa
0: bo ni nashike muba nikala Bama tubaka propose nero sini yashi esuite ngomu ya lava yetu. Me omwa muambona wiri omu representa owe ewe opposition akayo muestitisyo na ya alinera ya minister si pa vice minister. Donge wala ngara nelete ya muleha. Na vunu wani omu neho waka wambu na ba opoza kumbe saa kampanya kata kirike vangana vana kolo franga lo erifanyamu wa kampanya. Obo vunu wani no obo leho. E opposition ika watika utabali obo leho vasondo le ndeke.
1: Abanduse wanga sisirana wabere ngero mo majorite.
0: Aba bandibo yate mpulitio kwa nene abi ngero mo jere nge ya nerebo angana profiti na ina venduka. Me ama venduka isha chivutre kalite kiri represente opposition mestitiso kumbe batreka hao wonde. Muma demokrasi kwa vikala vikavu yetia nomu demokrasi yetu emeambo inatengiro mwaso yoke kwa ngabiatia omu opoza siri lolo mochi huo na ere chi huo jitemu opozisyo donge chose chichirishi huo si angasha vya demokrasi kabi ya mabia mukaya ndaro kumaringe kanya omundu muoma nero tukuche chikali kiro aduti kumbe tuwa hirikiri la opozisyo eye mokongo yende lerewe e opozisyo politike butsira arme kunde ya opozisyo arme ina niru mukatiba ketu ukawa wafanya opozisyo arime ukawa mabingiro mu rebelio mabingiro mu rebelio oro rebelio deja ni fraksio ukawa mabingiro mu bitumbe bitumbe binene ungana ji expose okukometre ama crime ama crime international mu vita kundi vita ikirimwe binene erita abantu eritsa ndye bendu ebisho ni ma crime donge ko berebetya nero omuri kiri kumbe enaminya echo chate chachikali kitu atuti omwatsi wa politisiye amalo wabo ngahano ba malori wa mbo amarsho wabo opozo mu lekenze ko omusiono mu atrabya na kagala me injinga simu opozisyo kundibo mubatrabu ambu bama hirawe bika kiria echinzasa chosi na hoshe mokongo abandu sase ku mibiri baende oko mars e opozisyo kundi mwambu ko buhiria tatu wa mabi ukandi manifeste isi wakasera onde mundu ase mo manifestasye yao aba opoza mbakolacho wa mabia avake abo abasungika ba makanganya ke itwe tuli omo mulalo opozisyo tukandi manifeste
1: na majorite IDPS kundi kasoni makati IDPS ya teka na ya umuga nabwire ngoko yukashanda komarsha abantu
0: ndi bonga yehe ndi ngata gere rijaho owe IDPS muba force abaje baletambu isi baye no kukasi donge bakandi ibane protege mu kazi kese apsa ana madasu giko komarsha chechale kiba bya banene deja muba kontrendera abantu banene ba fonctionnaire banene baso mu marche kusudi bakangana yake ni abantu banene ba mashashu dinire ma institution na chisekedi ekosor muka rande ukata ukamukosoa mtu alilebira makaliko shama message wabya se habya message engukuna lye buweri wa mboma kondane vita ya afde nani matyuri wa o masakro wa adef sibita buwano ko bitumbi tumbi yeah, babia yuri soutenir institution ne loi référendaire ne changement constitution. Babia mo donge ay peuple kumbe mwalangira ke ni valia na vandi valia se trabia abagabo mbaka fanya marche busana ne peuple kwanza.
1: Abo sisi batoreko.
0: Bo atuga bakasi bakangira ke sibalo kuidwe ko kunde omukaliko me omo marche wa opposition hanabye mulenge mu

Wana betu nga kumune muwa omathe kwa natia. Omundu shanga tokerewe ndi nga kwepa obukoni obwe prostate. Ye, ni wamune chendu chaberebya okobule mundu. Eche ndi, muna wende nge sabi ngata cha samu na viri. Nga namu ndi shakania. Okomati, owe langera, ndi emichi, niche, abandu

niwindirine na lufuranga luke ukasanga na bandu ibana mutokari ya soma niyo mnyata ngatame nyabe vire kwese visatu kwese ben na ibana siya lepia wakata buwa batre na natama na matatunza omundro oyu wa mavya ngakawala wangu uyu bo neri hoa wetu wahu tunabre tesho dawa mbali mbali esika watika ya oko mundu erivi niangana kulesha eiva kete mwa tunabre kola edawa iya ba mama iniahu jife menini eika watika ya oko luhandi olo niwe ndre uluwele shondo la shushi eshe ba mama wako leseja jife menini nari iye kuwa teacher oko makoni ngawana mabu ayo haba kendri hika kusi haba kana hika ama moringa far kusi moringa spere marisi mosiparma bakana hika eba naba nayo nari hika kola oko luhandi lushuolo ha sindita butai ha nalo revivimba ha vyabe revitie evyo sivyo sivyo sivyo sivyo sivyo mabe boher jife menini toka biduka nalo vire kesengi litire na vesengi dolari kwa ikali na rawa hekaku wabi uva ananga kuwa mayuwa ukata shasa bo tula nga kutuwa makola bo nama yiko kumichi abandu manene babi lule michi Rechana masihira oko zife menini ya huu umabi ikahu. Neri iwo luwe miana kanusa. Bo, nama yiko kumichi. Abandu manene. Babi lule michi. Rechana masihira oko zife menini ya huu umabi ikahu. Neri iwo luwe miana kanusa. Kabiat. Kwisi omondo ole limichi. Nendu. Bon, et...

0: wasinja awaje babuya abalikibanzo bachi chini bachikwetu nabwo chindicho chamabi laba cho muringa kampuni atia tukakwa metwe ninyu shongulu shikwetu sho mtu njumunawire na Stanley Muhindo tulirwao asani kabisa ni kubukomori tu yayo
1: Eshongulu hino sikale tawane kopeki lwanzo.
2: Erivereria eshonzuli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mpokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberere hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
1: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayoli.
2: Hau mane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
3: Endabie shongolo yen sikana bibawa na Stanley Muhindo
0: na Arsene Kapisa katulo manzara shebiuma ni saha 7:30 ebutembo katambika umerera amoya swa ebye mwenye tukandi bakariyo manzara bulikiringa com mibiri na mwasika subaye mwenye kalukweluke kautekane bandu ba mabitsukeri tasha subayo no musere baba ari mutasha tsukesata omwami owe grupe maye mwenye mkano kwa mshongolo hinwa kabua kwa mrekomrenge uko bikalani na kandika tugura ngachama verayo chete abu tembo tukandi bakariyango com abahanya bo mu gutu wa ba adef abakengeta sabanja bokoyo bahekera umuri abali mu biwe na butamboka kuma kumane difegu babiritsuke kitunga chabwe che resopeji watu kariya bakamurekomrenge wabo hike hare Edifegu inemuwa kumandisho mumuate uyu. Nari muha nabera mukoro ya kaholo mwebolo mubia suwa evye mbiakato. Aba kulu aba karase. Wate karase kakandilo liye murero. Echa bala ireko. Lere sunga evye nga wa teacher. Erite yaba nabe karase.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokola RMBB po obungati.
2: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
3: Obungate, obungate, kalite, niambu kule, asanti sana. Na prosperi, tunamusalimu kabisa kule Butundo na mamake vile. Alors, tufaye nini? Tuweze tukasikiliza tena kipindi kitu kipendelevu kia Kizito Anuarite. Kizito Anuarite, mukifate.

0: Yerere.
1: Yeah. Ekyo kye kikwangurira na omusuba omusuba nirina reka nirya marego mubwira
0: Omutuba yukasuba kubahulira.
1: Otya mwakabya bulewo abana bambere mubaka bakahola neri wabulikirererwa ehambe ehamberera neri eka kakakakula nokambo akanikasuba nikatsuba neri omutsuba oyo akatiyibwa wandeke kundi amabishabya amabyalemberwa muhanda amabituyibwa ehe ehamabana nekikatikiwa mbuno omutsuba syalembererwa oko ngwangwa
0: Neryo hano naho mumba omundu mwana tiyita mburi ati ibwa nebyo basungu babere bakaleta omukiyira mukahula mubihikwe oringa bisasamirire
1: niwa mbu twa mwiko kwekola omuvokabulary
0: hati eriwa mbura diyo nibwo mbucyo mukiyira netutotino eyikahula wa mundu buta truwe
1: kusama kyenemba kikayimba yolo mukyenemba
0: ekyenemba bineyo hati ne telefone eno ambu eyo yembebo hati internet kutye ordinateur kikahula wa mukihe ambu yondiba ibwa ne power bank kayeshire ambu nayo yongeko nario abandu banganabula eriwa mbu ngeko engeko ye yahikwitaeta nibura
1: engeko ikabaneka olukwe olwebirihyalira ekitanda baka bakasenyerusana ekanyuma yikabya ki twete kitanda bamalangira kyibo koyo neryo koyo akakahira kwe mikekera yikalwa emoli akabwa ati ekyende se kyibula washabya washabwa bwakyiwire enami nyinabikire nibwete ekitanda bwete kyakyiwona kyishungwe kundi bikabyali nolino kera abokoyo nabo mukaka bathula ebo eshungu sikabisine omo muhana hakuhi hakuhi ini akaka yenda shati omo muhana akashinganya kanyungu akalikulipo nero kamba indikwa chende sechebola hangana bya butuku bwa mulumbi abandu bavulana katambi kere akeresha holukiri hiye nebusani hakabi milumbi yibi hangana bi mulumbi wembula kuchu mulumbi etya byachiro nero kondre umuyira kaine na chati chero cheremo byacho kiri nti abaloyi neriswanga shabikati shakure eshungu shi shihiya ukashotra shune sekaye chitanda neri
0: kwena matara muche banyaka baloyi
1: ehe otya
0: baloyi bai
1: eh banyaka baloyi enga kamberia eh kwote bolo bolo itunelengire oko byabere byeyo ehe neri hakabi hane ibwa lukana banike olukandi aluka sekererwa neri kalangiri lwabiri wundire chitanda neri kaolo mongeko neri kabya kiro kiuma iba kimyalo neri kaluka tabo mulero kundi kwa biri biri kale eri gwatira lwangana bwa ekiro kutsebebere besatu elunyumo omulumbumbu ehe mulututwe ukandi akwasaho
0: Lututu ne londe no lumbumbu ne londe. O lumbumbu ndi ribu eri moriko.
1: Ehe.
0: No lututu lo lorye monzera mwayiye.
1: Otya. Neryo o lumbumbu ukandi awa utukwera ute ebya lenda tuwa mna ya hanya kabe mbere mba hana. Haringa hangana wani. Aka uwani. Neryo kabi awa suka ndirundia akandeka sabalangu akate akande kwa saa. Kundi wa mimi utukwera tulo mwavi yali wanganai.
0: He. Bo, tutasya suka nyuma akabe mbere. Akabe mbere. Kakaba ne kumumaezi uri hilo uri ya tekukuri. Mbutalibia akabe mbere nga kanama vya.
1: Otia.
0: Hakoko kabe mbere.
1: Abia abe.
0: Ama etia. Ama eruwa mwembeo. Kandishari ya vera. Neri ama tabi mmo kabe mbere.
1: Amo bobe bobe. Otia. Neru engeko. Haringa bama vyu wayi. Mushakulu anabari ya rebe kayo. Lumaritebe hamba, hoka langira hali wuka olomu huwa pasa, akabi muololo, neruwaka ya ndenge kwa yugo, inika laku yaka, haka huya katrema, haka hole kirane, enyati yika sirini.
0: Neriwa basu mungu wabate, iyo power bank.
1: Otia. Neriwa power, omochi wire chavo, ni mumu buge, fige okulu jiri. Power, nekagala.
0: Ndi, nangekono nekagala.
1: Nekagala.
0: Kusangomreno siyete limaka. Chirita vivu nini kala.
1: Neri and bank yen ah kave ka ni wamba kagala ka kave ka power bank ni wamba kagala akabichi.
0: Olututoloka aloria veko erikal.
1: Oh tia.
0: Tosibanuwiri aba
1: aba banuwiri.
0: Eh ambuba tutashika mutashia tukanirie makova okubukumu no lupiteri. Ambwe kuyamba ambundi ku mu lupiteri muri ka hola musa sal deswe. Nari omuchira ambu omwarero. Nibwa ambu ahom oh ukawo umukonye hika ahika mu lupiteri nari ambu tuka muria. Bo omomware omachumba chibaga kupimira.
1: Facilitation. Kuchumuku
0: kote bakana abi komosa deswe omomwarero nario oyuni aluni handa kat oy doctor yukendi yuki kanyuku oyuka ni wamboyo yuka vya yuke minye vi ata a oyu na tuke muminye no eha vya no mwefremi kokawo lomosa deswe nari kuba kutuma yire mwefremi nari amkomuta mbiri ambo ganda muri bakutambere dokteri nganabye mutambi
1: chumwefirme
0: kutini bya mwefirme eha byana medese nayi omusa ambo yoyo musaje naye kare bera mabyuma ambo ganda wenda yiri medese ri aba yakupina ukolomo omumware bamuharia oyo akaku amandeni akutume yiri muku amandeni akutume yiri mutambi amandini akutuma yiri omusaje
1: nerio tukandi hano tukandi manaho tukandi tsimba akapiki tsimba akate ale omutambiri omutambiri ama yabaneka tute yuka bana mabali nerio mabali hanina ndeka olumo iritambia iritambia twetute keke etione kirimo mabali tukolomo itambia Kwa kwetu e farmasi usana, cheche wana chiri mamabali. Nari muta mbiri, yukiba yuka hamula, yuka bana mabali, aka hawa ba.
0: Nari ni ya kuhoti.
1: Ni ya hoti.
0: Mbu yu muhoti.
1: Muhoti. Wanuwire.
0: Nari muhoti yu, hakana siyafu ya, ikiba wambu, ndibu akaya katawa, nari chahulwa mocheka. Ni wambo awut ibo muno bureba wuti ko shindani shombendo nareba nya yakuhira mu shindani mamvwe aka kuhoti nari nya kolomori tambia ni lushe mwe mwe
1: mwe
0: nari nya kuha ka kwa mwuta kuti nya batre ko tanyuivi
1: nerio imono mo buta hobo tumekamo ana tihani mo tika olomo chinuno chinuno nerio e chinuno ichi omumu bwe wa France speshinga banga cho olomo che hita he te chisaji sari yetu e chinuno
0: ndikwa
1: e chikano na
0: bangana ira chono ko bana napa bana uta cho banganga he eba ku ira cho kucha e cha koko e cha kure cha kure cha kure Nari echa kumata.
1: Echi nuno, chika yaba neka, muna wire, momo luwaka wambo, tuhita yu musasa. Wakima yu musasa, eba waka nunago, nari waka beka omoma lega. But echi ndese chibula, hanganavya, oyuka ndelaga, ituna wote kwa okomo, umwirega iba yuka olambo, bank deson. Ni wamuka nino ya matashavya kandi ni chionacho musasa kutu nili watu hali e power bank ni chiona chakagal bank desa kwa mabini
0: ni chiona
1: echo musasa nene kundu kundu abesubabyo bikana watika yemwe bihikimuri nari wanzala nene asererayo akabye bihikaho kutwa twerere mutere bimobe subibinga wangana mneke charelo mako nari byanganuki bwimuri mwasunga kwa charelo mako no mutemenya inyeshika emwe hike kimari ko birigolo Yesuva ini abiriswa ho abo kisubemo ekyabere kusabole kyabere sabulo
0: mutume ni abere subomonda
1: ini abere subomonda
0: kusangwa endambiwa mo kwenzala omote makabinie mwelwa
1: mhm acho ko chene chene
0: nari kawa besia akote omote mama abere subo ho abo
1: mhm
0: kusangwa amote wa maganiri
1: aha
0: uluwe biri ganiri otiba mpeno nga enzala ka yano amalo
1: nama bya wand mhm
0: nari washa sunga mundo yuka ku haka nari pacho omote otiwe muwa ni musimama ama abere subo mond
1: mhm
0: kulu wa bra heka omo byala kwi nari mundo ka heka omo byala isiyeshi
1: eh
0: omo marengi ka
1: mhm eh omo omo ngwa tichandeke kebo mabiri chana ba abe gabo ndeke na bakangirie bwe bichepo omutema akabyo monda eh muhangikira we no monde neri akabya hanje hanja inyabyo mu byala angana no ko betrew
0: omundu ko yuka menyake ndi
1: aga ndi hirawo
0: nabiri iba akare ba yokobete ni arebya na muongo ngaye na kuti okomutu Habiri mokomutu wa veno natakia vya yasi natali vya nga muna Echo nangari
1: Kunde omdu waka na hanga hangaia Omote maebo lao omonda Neruwa sungi nyabiri na mabo ko Fokongoto Nyabiri hambu mbiji Aka hambiri omote ima Habiri lomo omonda Neruwa ayikirewo okochitrewo kucho kongoto Neruwa ni agenda aka ganda ganda Aka ndi abe sunga Oyuka mwire kama akama muwa tija mukandu kadebe kere akirita kunya ambwa mahira iko konindo nero kandeni asha inyeshika nene wat omote mama abesoba ho wabo omote mama abesoba monda nerio omotema wa malengikani se omote mambo nerio muba ka bakerembe ne bamasunga mu ndambu yo fukufuku munena solote mambo nerio ikalo omo omo chikubacho mundu nari balangira babira heka yoko chetewe eh wa malingi kani
0: eh bakolo ryo bana muhamba
1: banandire byo oyugo mubuye obuwen oluyira munabwira olotwa bre kasera omo biyiro tusino bana betu basi kishi bana betu motererera abakangirira bali eyo abakase baninyumo biyiro mena mena oluyira bara nalo babisa yelo ngokuba nimubisha ebende but as in the somo mena mena nokwirenga babisa yuluyira olu nawite etuka olamu and ton e yuwen niam umunya soboli kinyongo ko kikana gwika iswa yu mu luyira iya bengere nkanzu wange iko bulanga ka bwakiyira iko bulanga ka bwakiswahili gaka bwakifransa ka bwakingereza
0: Nibambo abo hoyo wakahola wamumukene umubwena wabiria mumukene kundi twaende tukabwena yuluyira losalose twanga hira machende chene echiswahili chabare cha byasa itwachira eringala rya byasa twalira echifransa cha byasa twalira nerechikara kumubwitwa ibasunga ngabare tulungana kusangwana abere nemukene twabire Tuwabere sungawa na mukeni wali wetu eno.
1: Niwa mtuwa biri kuchemi buge menji.
0: Niwa mbube vete vyele shirio kochi o mukene kakoyu emuri. Omote mana o, obo ngena po ni muri uka heraje vi, heveri asa, embuto yiri asa, wa herajomu, embuto yiri asa, wa herajomu. Neri ukendi au kasoloma, neri wa soloma, evi tulungene. Chikare kituwa tulungene ya natuwa kolujira. Iwa siyavuti, basi nga genda kwa sababu mina fanya hivi. Na rio ni mukene, uweta vuta kevu nene, umumu vuhi.
1: Otia, rio maluwa kwa kabu gana, kwa sababu umumu hivi kwa wambono, tuende mbio sifati sema mbuto tachita kwa tati, kusa wadi chita kukwe.
0: Tule muna mwande nande tuwa kanjiriri.
1: Ni wenyu isevandu.
0: Tuletu kekeni ukuluyira, tuma wikanjiri ukuluyira.

0: ne waka kanu kumesi uholo ne yangulo akula no kubongo kuna ne hano gambe abakisha sangu kunda kungane no iba hika siware wandu aba vire usana ni message politika mosne seguri.
1: Ngoko bakabu ukumukani wangasangani abantu banje rilwere tolere umumukani oyo nekwana netulere kumbe nyasangiri abantu boshi okwinjenira nanzira kumbe ebabya abakongumuka tikabo ibo bakanirani bakabuga okobetagendeka ekikatu buliso buholo no buka kechecha obwiranda omukati kechihuwo busana nache betata betu bya biri mibwa busana nache bakatwita ngebe ushebisi bya buga wako kunde bali omuluhande lokupinzani kutse omuluhande ulo bali Itoboshi tulaire okobendwa ebyo kumbe ibyo bwako kumbe twabe mochiwo echu bwiranda chere mu buholo omobure mukongoshi akata ko mukekera ubuka ke itoboshi twametu liba kongomani oburengo botulonde twalolamu tukahira ehali kutwe eri wa mbujana rere wa kuno kutsenera wa kuria embere shebe shi tule bakongo tutule na nsumo eri tsuka eritaka obuholo omborere nakwene
0: Mosnesse kuri palo ko Melchizedek na kalo ya mrero achi sheta minyira ne kende ko bolongo mangana sera oburi ko mochi wache Kongo mobeho ko tsemisa kanu e kasiri ni a teta hola omusakano o wa America iyesa Mosnesse kuri nanga bonko ko no boholo bo wa Kongo bokisha sera omukati kukuwabo babira amalenkane hauma Mosnesse kuri
1: Ewe tu bangana kola ye miatseme umame guma sini bwire netimbe no trambe yanga leteno yo buholo muna bwire akatukorera wahe muna bwire bakatwi tribe miabeta tabe kuwetu tule tolere kumbi tuba kunguma nitwe na bene itwe guma okosho mpanza esituti mbira ne birundia echanga tuwa ticha
0: Tumisa mkone chisekedi abiri buwanko ane tayari eripokara abushe bangana sangra okumukanya Owe angana suwia obo holo mochi weche konko niri tuleria apapolitika uko mana nebio abuwa omobilo ebi analaba. Na munga baso ngana kankubutabali weche huweche konko kulabiro mulala ukari baya oboleme niri watricha abandu baso nga kari mpamubu unkukune bakisha abikarani weshutoni manabiri desaton shembuto yebisungu omobia swa ebi teritore inalubero okubia aba kongo abita sekapsana ne bulobo holo basunke akalonde kendeke ebyushi byakoleka mu kiro kipiri okutsengeshe kapsa achika kumakuma balimi mu territory na lubero abalimbi abatuma ono na muhendo nzangi butondo muminse okale baya obuleme mu kiro che kongo mwa tumire no bulembi abakabongu kunene bakahike no kulabera omu engineerio ija sikyolo kwenenko kunene bakashobatika ya bakongo Elisonga kario ndeke ndeke hasa kundu ebitsungu ewa wakenderema omubi ya songa bine bi wala songa kompatu ngayene no mba kasi makutsebutsebu wakabu mkukunene wikendi waticha teritoria na lubero ebeni hauma na umuyi wabutempo nuhu ebeni wakasi makutsebutsebu muhendo zangi butondo ukula vrumulala wakasondo la ndeke ndeke huko mana nebio tuwa wera kumakuma wakabu mkukunene wazire obutabuli bachero cha kongo abakongo bosi Wasunge akari uko wewe mwere babarete seka unobula wabu holo. Tulamuna ni mwere na shungulu siku wetu.
2: Aho munawi.
0: Omumuyu wabu tempo, amanduba isi ili shombundu, omochirucha mwere kwa omochirucha mwere mpaka kendera abikalani umusele buhumbi omukatake televisyo mkumine na bodengera. Oko manane sute sivile ukwela brajona kameti na kubo mkukonane bulobuka chokodezere. Aba pandiba mahikenuba na hikiri ya shombodu. Bama kolelo mbeka mbeka. Niruguwa hisha mandubo kutibusibu. Baka nya ebindu. Ibya bikarane esho timu. Esho telefone. Na makuta na bendi bendi. Weko bongo. Panganabi baka tratera. Richard ukangati nyanganka. Koyo muo mwombe swanga bine bi. Naho. Ii nakabu wanko konene. Bapolisi mbaka hikombe swanga bine bi. Akabu wanko. Nichendundi. Abakulu bakole na musundu uko mana na John Kameta nku rebuwa uko mana nebira buika mu besonga bine bi tukwame Ngoko John Kamete mwaka bu mkulu sitisi vile kumine na budangera.
3: Zabita de set selilo vita alerte le service de set.
1: Abakalani abo mkatataka no mbakalu babrekira abateya bu mocharochi no. Na abo mbakalu bahika luvaluva bakasha haratao kubapandiva no. Tunga sitisi vile tukashima rabuka remigiri eyaleta. Abali hika halu hakabe chetse utukima ya kabanga kano.

0: Ndiratuma umure ngeo kubakala nyo vokumina urengera. Tutseba chingule risorio ndeke na wakulu veleta iwa waka wanguka lu.
1: Nusijero kilisua vrema suple.
2: Natume senko abakulu wisti sivilo kulabarajona kameta paluku mubaka. Suira kutsebutsebu echimbeka pika echira kule kumusele buhumbi mukatake television mkumine na urengera. Haku hinemiti ya dada. Wakabuwa mkukunene. Wakole shwangate ndakine wa minye apapandia wala shaki nirabikala ninga wala sarahai na ngane bandubahi ukumana na bahambayo na basu yura ndakendeke. Naho, o mutide muma inakawala mbofishank baraka, o muyaono ni okuyo ere muyo wutre mpumaka yeta tula haka kangana chitabu chikuwe munalala wichipolitika na wato ndakana ndakendeke ejiridik o mumuyi wabutre mpo. Ii mwaka kandangu kwa nene umutra hiyo nkambe ine hiru mwabuto ndekane ndeke ndeke waka buwachi wanduwa wale waka iso sikabi handa waka uluba kalia shombene shikaso kumusika pia malubia kala kala kusebusebu bofisi shang baraka mwetidia owe iyo wali mwaka buwe mkwa kwa nene ngabu umutra hiyo inabiyomo $430 kuchisisa sangani dolar yabiasa wa Amerika. Naho wamabia iba kakalao kwa ho, iba kiba echahanda chwa umulome, akabachi bino wabewe leka, nubutunge sibu chiribu sana. Ndwawewe hira makuta ombere, siba chashi esho mbene, eshe bisando, eshika hika, umami handawe umusika busana bakaleta tu enguma yereke ramo, busana esho mbene, shabiriwa wabishika samu chilope, na chino chabewe leka, obutunge wabiru ya buke, niribuwa mkua banduba ke tunga, chabiribia chika kalakala kukubufi shangi mwaka kanaya na batu langulu akabuachi kwenene ngambe umati nga wanunina kani wako ndakandake umuyono kuyuere achaba kwekabandri na wanganalo ya mulero okubia bawatika ibiha anda ywa wabalume kwa mana nko iwa wumukari umutahio abere kalakala kusibusibu waka kalaya shombene umakuta manjachi $430 kutisa sengan dolari ngana tuhuwa ukumutahibu tirigwambu na makuta manje manje busana omusika si walimu ulaya naho wakasika echi handa echa mutsonga ukubia hiko oko lu huwecholo o lulita hibo busiriri wa mko bakitsura o echi handa chobumulume amakuta manje manje na hiba waka tola shombene shabisando ukubia watike kubutunge ne ri waticha o kubutunge ndake ndake ekonomi mko alibuwa. Naho, nechika nikanibonga nechibomu mchika sunkombe sobi mabondo, kaza roho bilendu, omobia sanga binebi, ebika sunka haku hini kahiku mkupume banzia, umushifre baswa umutiri tuare eye na lubero mungabido chibwe cheyulu, ugiste kasia mwakatuka niraya.
3: Eshongo lutuena sherulwa echitunga cha waimbani eche kaheku omovuno wa mulume wa bienere kimbere ebombe ngima eikabanika imu ya kokotiwa omochibakuli eche thermos ya brevanika ine emabondo kaza roho omongaviro ya bakulima eye bilendu echibakuli chino echirimu ebombe chikabanika echinahangiro kohili chihivere erilwa oko mwaka owe vigo nyevivere makumiavere nebeni omugulu avalere ava adef wabanika imama vitimba omongaviro nga eneno mubawa wanika imubikala obasiga ebombe nga eneno abalasi bekongo echi demokrasia babere wirwa okumwatsi nga ono yu nerilevya nga bangana teula ebombe nga eneno line mulole muliro bienere chimbere omukulu wechitunga cha bahimbani enakaheku akabrekira abahimbani babanike ibangatu mungure liso kutsibu omugulu bakabanika kwenene ibangasunga echindu echo bateta menya ndeke erilwa emanguru sipa niri Auguste Kasereka Kasiga.
2: Kwa sinja mwuri chetru na tukawabura okubira serebuni anko awana wa saiba malwa wa nemuti matemubi wa sanga nibi baka tola okubi plastika nebe ndebenti okubia pasunke echeriria omukulu uwe chanda hira umbi wa sanga nibi na kapo mkukunene chino changana leta obusu omobana umbi wa sanga nibi mkwendo wa vinti umosungulu echiri mbureo baka ibu wanko kone abana kwa wana wanganawi ya bashege usana yetu la tola ibinyasi yomo zera bakabombu niba saiba malwa ukubeka ururu maliminator oe kane demil vaseti na nimu lole morero na matuka mochiro cha munaburi chewa che Kongo sine mwasani gine ekwatorali cha mabila bia golankoma ila lebawa na chasele mpemba omu Kongo ibana musara omu star de martir na chenzasa mkindu wabinji ukusai satu omu lutukendo sungana inje dani mweusika kure tukasima iyo Rodrik Luvalenda Pujol.

0: Ugasanga bine bi hakuhine kahe kumkupmai manzi umushifiriye baswa umutiritone na Lubero muri chetu Auguste kasareka kasi ya akatubora benji.
1: Eshongo lutuina shirulwa echitunga chawa imbani eche kaheku omovuno wa mulume wa bienere kimbere ebombe ngima eikabanika imu ya kokotiwa omochibakuli eche termos ya brevanika ine emabondo kaza roho omongaviro ya bakulima eye bilendu echibakuli chino echirimu ebombe chikabanika echinahangiro kohili chihivere erilwa oko mwaka owe vigo nyevivere makumiavere nebeni omugulu avalele ava adef wabanika ima mavitimba omongaviro nga ene no mubawa nika imubikala obasiga ebombe ngaene no abara si bekongwe chidemokrasia babere birwa okumatsi ngano yu nerilebya ngabangana teula ebombe ngaene no lide mulole muliro bienere chimbere omukuluwe chitunga cha bahimbani enakaheku akabrekira abahimbani babanike ibangatubungure lisokutsibu omugulu bakabanika kwenene ibangasunga echindu echo batetamenya ndeke erilwa emanguru sipa niri Auguste kasereka kasiga.
0: Naho umuyo so ibi nabuni baka wanko awana abasa iba mawala wa kasi weno baka wotra oko viplastika wimawe umakuse ngolongoto wosana sebali songa eche riria baka kumakume bindunga wene ibikubia wabi ulaye chanda hiri umuyo so ibi ituri baka wanko kunene umasi nga wana unanganaleka abani babe babashege wosana niriba baka toloko bindunga wene ibi wosana sebesha abia ne cheri tulako wosana babersa emisoko ya mawala. Bauri kiri wetu manzwa tukalabera okubyaka ududu.
2: Emeha nda yushi ya besa ando chuminda mchewe. Ekwa nanayo mokwa nanayo besa.
0: Oko mesa omu eliminatuar owe kane. Demil Veseti na mabizu kumuchiri uche ine chino. Kunene chihuwe che Kongo che demokrasia ukulabela abisibu kwa wawelopal. Mabichinda igine ekwatorial kushugulu wiri o kohate mbakisara echinza somo stadi de martir. Gola eye kwanza mwikala bawa na Chasele Mbemba omo Kongo. Ne ya kabiri mwikala bawa na Yohan Wisa molu heso olwa kabiri. Kwa manana Ami si Jackson mutulangolo mutuka mugurira erinyuma shabakongo erichinda gine ekotorial okumesano o meliminatoire o akane 2027 amobuachi abakongo uko manana nko bakalu kukupi di monde balundi labaya neshogolu nene naho imeasi sieta hambanda kende kulabira abu Yohan Wisa nko walu baka delaya okumpera mimuma na hachi waname sanda eke mama kangenea nko kwenene Baberi menya amesa nao watasha hikasa kutsibutsibu kula bera Sebastien de Sabre. Amesi Jackson ni mkulongulu kwenitense na karibere miasi ya kauduru mwaka kanati ya nchini mbecho moto.
3: Basi tromansima tukata shasu ngechipe che Kongo. Rinyumashe kupi di mont. Konde tulituli ndire etasha lebi ubusu buya boya. Na kwa nama lebi ubusu buya boya. De zero shungulu biri. Bo tulufu ndire nane nane kwa ho. Unashe tukata satana bata yuko. Wewe lote kwa bivu yusi, tutuletu hikiria vetreo. Na hivyo, tuwana maya zishivi hiri alewe. Bo, Yohan Wisa mayaza, lakini muna uvedesha tasatango kutu mwashi.
4: Ndisha sali mbane mwakalava yae kwanza.
3: Mwakalava yayo, yeye ni mdefanser, chika ukanga na chiti atake, tu muna uiresi. Kwa nene sita luika tushishiria, tulifu indire nene kwa hao, na tuwa mata lukano kwa sinene. Ngari nkana ya macha wakasa kumbe coach niyatosha lebyanga.
4: Yo desabre.
3: Desabre kumbe niyatosha lebyanga marisha legati. Mwatake mwaho amabile tra omunefu. Oyulinga mayele amabiche zenefu. Nere Wisa. Yohan Wisa niya jeze dis. Aho angananda sha satanda kekulanga kwere mute kamara mwe yeyo achize enefu. Me pari ya bandera na machi zanda yeke umugari ya matukangani ubusu bohia. Fumali vyano muhia muluana kadile junior. Tumalangiralenga ahisirendeke.
0: Nyo tumise nko inamibi mwika chinde Kongo Brazzaville kugula nguma kuhate kumaliminatuara wakande universiti. Tumise nko mumaoloolo emuritani mwike sana Botswana na Kamerune ikane mwesane Komor na ilinyumasha hano itinizi ikende sana Uganda. Na hawa Kongo bakike shandeke uko mwana nko mwichinda egine kwa toralo shogulu biri oko hate uko mwana nko hawa Kongo wama otara waka tama kusebusebu. Nje nilidani mweusi kakulituka sima iyo Rodrigue Luvalenda. Tukwame muliche tu Stanley Muhindo tuliruwao wa kintu labira